ñu ne ko wa ma akhrajak lan mo la genné makka mu ne ñu wa ma akhrajakum yentam lu leen genné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn makka neke momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonenti bi dugg na ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yeb diko xol mune dal mom comme yonenti bi dugg na makka ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu lu ko dara ak ni mu neew won doole mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mune kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al-aas dal di gadaye makka dem ci najashi ci ethiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom amr ibn al-aas mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobale na yobal bu reey ay cadeau yu am solo lo yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko joxé yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñukoy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len éthiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé éthiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diiné l'islam dugg ci diiné nasaran bamu murtaté nak dugg ci diiné nasaran yalla dogal mu nek ci diiné joji ba ca la dé lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jëkërëm di julit ba jikki mu tuddi lolu nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko defal ndax lu jigen masana am ci naqara tis bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqa yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayyah ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al-aas dadi koy gis bam ko gisee rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal ne len man dal dama wara dugg ci najashi
da di koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla dogal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu dal di jox neena bima ñew ba ci najashi ma dal di sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yexil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jeli ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma contane na itam ci jégué gi mako jégué ma fokk né nak fofu luma ko wax rek dana ko def mané ko ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik mané ko yow bour man ke dama gis ben way bu génné légui ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox mako rek ma dal di koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi nako muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajek mom comme nak mo yoni amr ibn umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neke bobu xamul ne najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé te itam bokku na ci talubé mi gëna mag donte sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba danel bour bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as

xet gu naqari day gatal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëriñ dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkati itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñi itam noonu solo na moom Bukhari ñu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi haada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen nam mëna jub pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wér fekkoon na mu socc soccu bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ca malaul ala ñëw jël gémmiñam dëppale ko gémmiñu aji julli jooju mu ne yow miy julli kon nee na kaddu boo wax nee na dafay dugg directement ci gémmiñu malaaka boobu kon nga xam ne loo wax rek yàlla dana ko nangu ndax jëmm ju sell jooju mu yebal mu mel ni kon képp ku jub na mën naa fi la guddi balaa ngaa jàpp na nga socc ba noppi Awza'i borom xam-xam bu mag la wax na ni nee na socc daal sart la ci njàpp nit ki balaa jàpp war naa socc nee na mu ngi gën a feddlikoo moom socc su fekkee jóg nga sax pour bëgg a julli wala nga jóg jëm ci njàpp nee na wala nga bëgg a jàng alquran wala bu fekkee dangay yeewu ci guddi gi pour fasiyéene dundal guddi gi moo xam da ngay zikar wala da ngay jàng alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg moo di boo jógee nga socc ñu ni soo demee ci imam Shafi'i radiallahu anhu nee na socc sunna la ci képp ku namm jóg di naafila nee na sunna la ci képp ku jóg namm jàpp nee na sunna la ci képp koo xam ne yëg nga ne sa gémmiñ soppeeku na fet gu neex nekkatu ca nee na sunna la nga jël socc socc sa gémmiñ ba mu set waaw socc boobu da nga ci am tiyaaba ndax dundal nga sunna nee na sëriñ bi ñuy wax Qusayri jëlee na ci Abi Darda radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na alaykum bi siwaak fa inna fi siwaaki arbaan wa ashirina xusma nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk ngeen saxoo socc nee na ndax socc ñaar fukki ngeneel ak ñeent ngi ci nee na ba ci gën nag moo di ne ngërëmul yàlla ba nga cay am nee na boo dee socc yàlla dafay bég ci yow nee na itam su fekkee da nga socc ba noppi jàpp nee na jàpp la boo ci jullee nee na julli ga daneen la ci yokkal juróom-ñaar fukki ngëneel ak juróom-ñaar waaw 77 ngëneel daneen ko yokk

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dé nguy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja déllu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bëggu ñu ciir yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li e nga boy japp bo raxase sa kanam dem di raxas sa loxo bala ngay raxas sa tank bëggu ñu ciir yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñitt yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxas sa kanam farata la massa sa bop farata la raxas sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxas sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox mi di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu e nekon ci gemiñam wala bakar la wala ñawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana ni ko ndox mi ni ndox mi di genné salté bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonenti bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu neko itam e so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñap ma dana ko jingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena daldi jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar néna kon gis nga ni ko japp rek néna ñap li yonenti bi diglé ak ñun nga def ko namu waré néna set li ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonenti sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi neleen ndax du ngeen ñew ma wax leen li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonenti yalla bi mune modi toy xippi ci ñap
ci jamono yi sedd neena bu sedde ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko loolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy xit ci ñapp ci jamono yi sedd neena ak mum naqari la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ko bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakkar dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ñi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenen kon ci tok di mu ñu ndiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñu ndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yëkëti ay daraaje ñu ni julli ni Abdoulaye Ibn Salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat amna ñoo xamni fu seen ñapp toje rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxassok jigen ni ci bir keer yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassok jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam dafa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassok ñom ci keer yi néna itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek wu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bekké wërsegu aduna néna té bu ko ko day jox sax néna du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni tepp ko xamné su ñappam toje mu yéssalat ci safi dengue té du jaxassu jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram néna yag yag sa wërseg dana bari té la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax jëlini ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni fanano na lab manam da nga fanano njapp neena yere ya nga sol itam lab neena yalla dana yebal ci malaa'ul a'la malaaka mu nga xamni moy ñew sangok yow mbalan mu lab mi nga sango nek ak yow ci bir cangay yi neena di la ñaanal yalla xam nga lu muy wax daf nan allahumma ighfir li 'abdik yalla yalla nga jéggal sa jambi fana non la sangona malan mo lab neena itam te bu ko de wax dana tuddu su tour dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bat tahiran li tax nak ma bëgg nga jéggal ko ndax dafa fanano ak lab ñu ni jëlé ñu ci tawban mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi di wax ak sahaba yi ne len djup len na ngeen xamne jëf yëp bi ci gën modi julli mo ni itam julli du mëna wër ludul ci la ludul ci ñap mu ne kon nak yap lolu ci julli rek la yey mu ne kon nak cipp ko xamni sa bëcëk yëp neena dang ko yendo ñap ak la neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lab neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindu la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëjë daiman yonenti bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak beccëk neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak beccëk neena su lekke sax wala mu naan neena ñam woowu nga lekk ci jamono yi lapp ak ndox momu nga naan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam ba ñoo lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba lola mo may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lekk mo ngi sabbal yalla diko jamm ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngui koy lek yaangi ak njap neena ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla te yéguloko neena kep ko xamne dafa faral sax di manam yeesal njap du njap ba pare du japp ba pare njap la tej nga jappat yeesal njap modi ne sa njap tojul waye nga jappat ci ko njap mi bari na mak ñu nga xamne dañu ñu jog di japp fekk seen japp tojul waye nak dañuy dabbu ngeenelu yeesal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam da la am tiyabu buñ ci fagu yaa ci bine nak ko xamne japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet xana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñene julli na fajar bi bi mu julle ba sulmal mu daldi gestu la ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi alislam yéne ci gine ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf joju la yalla nang yéne ci ni ko ndax degg na neena say dal neena degg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako degg ak sama nopp bilal ne ko sangi bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakaar ni yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci beccëj bi ludul ba julli na ñaari rakka ci ñapp la neena te itam lama cey julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngene lolou la bilal ami yonenti bi wax ko ndax ci benen riwaya yonenti bi nenako bima sabaqtani ila aljanna ci loma jitu aljanna yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljanna ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljanna bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappe dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngey julli nak du ñap lu ne bu fekkenti ni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye lim ci djiblu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sayyidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu ga nak du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wone ni kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ci gannaaw njapp la wax na ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolou rek lu wun mu melni tabarakallahu kon mbokk yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu ngi leen daan jàngal
jang muam solo ci ñap ak soccu balanga japp ak japp ba pare julli ñaari raka ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla neena kep ko xamne japp na ba nopi te julli wul ñaari raka togn na ma mo ne kep ko japp ba pare julli ñaari raka te ñaanuma togn na ma mu ne itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari raka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn na ko kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari raka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nangu ko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari raka so julli ñaari raka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn na ko kon tabarakallahu mbokki loolu lañ leen indi won tay ci tabarakallahu e seen émission kalimatul haqq ñu ñuy mbokki nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

amna ku ñuy wax uyaynatu uyayna bokon na ci kilifa yi ghatafan yi bokon na ci ñu warona siñe mbir mi mom bi mu ñewé tok ak yonenti bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te lolu ak ñak teggin la ñak yar la neena usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay yi dello waye usayd ibn hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek bayyi ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronnabi yëkëti batam ci kaw ne jug len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atafan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënt dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yefer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yefiri makkay da ku ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalam fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gañi gañe len xam nga bu len yonent bi gagné yeen pour ngeen dugal ci dëkk bi problème la ndax bu len yonent bi gagné rek seen kaw lay delu ci té bu delu ci seen kaw dana len duma génné len niñu génné yahutu bani qaynuqa ak niñu génné yahutu bani nadir té bu boba wa quraysh ak gir khatafan

mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi ñu dem ba koy limale ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqule itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doonu mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis su jotal yalla bari na waye fu jaan matte nit neenen fofu iblis su jotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim waa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolu mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante keneen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu keneen yalla wursëgal la ngay sante keneen lool lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ni nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا

te giir googu ñu waxoon ne moo di giir jurhum ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ci suuf soosu waaye nag wàll gi ñu dëkkee woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax ci sababu ku baax kooku ci la ñu amee xéewal gu rëy googu di zamzam ba ñu gisee picc yay naaw jëm ca wàll ga haajara dëkkee ñu topp picc ya ba gis ndox ma ba ñu gisee ndox ma ba ñu ñëwee ñoom giir googu di giir jurhum ñoom ay arab lañu ci la ñu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggoon a dëkk ak yow ndox mi nag sa ndox la waaye ñu nekk say dëkkandoo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dëkkaale ak yow itam dëkk bu rafet waaye mbokk yi ku ne gis na ne dëkkandoo mbokk la soo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni Jibril daawul dañ di ma dikkal di ma dénk dëkkandoo ba ma foog ne su ma génnee àdduna danaa donn sama dëkkandoo maanaam su ma génnee àdduna sama dëkkandoo dana ma donn sama dëkkandoo itam bu génnee àdduna danaa ko donn dëkkee lu bari yàlla daf ko di jaarale léeg-léeg ci diggante way dëkk ñaar ñu dëkk léeg-léeg yàlla def ca taranga goo xamante ni dana dem ba taranga ga yaatu te taranga ba ciy gën a rëy moo di ne dana fexe ba dereet ya jaxasoo sëy waaw da nga koy gis ñuy loyee ci kër yi jékki-jékki rek tabarkàlla ñaar ñu ci bëggante sëy wala nga ñëw ci koñ dëkk si rek takk fa soxna yooyu yëpp la koy waral moo di dëkkandoo bu rafet yàlla dogal na giir jurhum ba ñu ñëwee dëkk ak haajara Seyna Ismaïl màgg ci seen biir dégg arab dégg ébre dégg ñaari làkk yépp ndax moom bàyyam ébre la yaayam di xibt ya jóge ci égypte ba mu demee nag ba jaxasoo arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñoom ñaar rek leen fa ba ñu demee nag ba nga xamante ni Ismaïl màgg na yaayam jooju gaañu di haajara mu faf nag jël soxna ci arab yi ci famille bu ñuy wax maanaam ci giir googu ñuy wax giir jurhum bàyyam di suñu maam Ibrahim moo ca Baytul Maqdis ca Jérusalem dégg na ne doomam takk na soxna samp na kër mu ne kon nag naa ñëw seet sama doom naka la tooge mu daal di nag war fasam topp àll bi ba ak si màkka bi mu ñëwee fekk fa Ismaïl daf ko fekk mu génn soxna sa rek la fa fekk waaye dañu wax ni jigéen su bëggee am barki ci sëyam dafay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu rëy xat ga nag mën na ko ñàkk loolu rëy waaye ndaw suusu nga xamante ni moo di aawa suñu maam Ismaïl ku xatoon la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi góor gi ñëwee nuyoo daf ko fay fay bu gàtt li ñuy wax fayee bakkan ne ko lu doon sa soxla góor gi ne ko dama soxla woon Ismaïl mu ne ko nekku fi ci kaddu bu gàtt joxu ko ba ne ko toogal dawul dem tànqal ko ndox jox ko sukk moom kay dafa wax ak moom rek ne wëlbat dem di ko romb nag ndey joor ak càmmuñ faalewu ko ci dara góor gi taxaw ba mu yàgg ne ko su Ismaïl ñëwee ne ko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko daal ñëwoon naa doon ko seet si fekkuma ko fi waaye na nga ko wax ne ko buntu kër gi fii mu ko samp na ko sempi du fi daal di wëlbati ko dem moom góor gi
Ismaïl bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ku nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolou nak baxu suñu mam ismaïla la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu sé nak fekk fa soxna si neko muniko ken setuma fi muniko hakay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di top to fu ñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi goor gi wax neke liko goor gi wax modi ne soxna ci nga tak muy sa awo nang ko fassé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yek na ni takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ci Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu newo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak ndax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majma al bahrayni
dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéeti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxulen xaaliss waye joxna len du gën xaaliss motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax gooru yalla duguna kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ko genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko wallahi ismaïla lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax nekke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ci àddunaan
jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu kenn dotul amati luko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di isma'il ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa upp lé ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topone cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax Israël mom nga xamanteni mo don Yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani Israël zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wa dahru bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika alkhutub wa allab fama ala tibri arun fi an-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko
lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doore ay marto ba noppi dañen ko jam ay pontu daggate ko tabarkalla sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci loosu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci loosu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewelam fokk nga nangu ay natom ni wurus nangu natu teug ba meuna jek ci loosu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na muy yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay sepp yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey sepp dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ne ibrahima ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jele nañ ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Mahmad jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom yuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istishaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene inni tarakta sha'ran fakrimhu sulla yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tuddu mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu di fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën di ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful ipp moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyiko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam nam rous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok Namrouz di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante Namrouz bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënuna graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wédam amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tém yu mënta dindi néne li tém biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam né moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu junju benn baat buy wané né salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natou la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kepp kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow ci mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deereet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jogé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexay nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari xaal yi xaal bu ñëkk ba ak xaal bi wuté na waye suñu imam ibrahim daf ko wax ne ko caranga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bimu la bindek legi dund nga lu tollok ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yeepp dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toll te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ak jam kotula dañ ma wote lore moma digal ne na ñew wola taral la ndax taral gan yefir ak julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom ji dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pas pasam mu ne ko jebulul qala ibrahim niko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit ahmed sam seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: Bursa Helmen Cedal.
1: Xam nga bari na lu dal yenente bi diis lool ci moom yàlla nettilil ko iswaaru naa tongo yenentam bu ko fi jiitu jaar fi lu mel noonu dalon na ko mamuñ ko te comme nag moom mooy sangu mbindeef yi te moo gën ñépp su demee ba njabootam di ko gën a mën a muñ ay daal di nekk yeddaange ci moom waaw loola tax buñ ne ko diw jaaroon na fi te muñ na loolu dana tax mu mën caa dëgërloo ba muñ waaw kon nettali bi yàlla di nettali histoire yenent yi dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën caa dëgër ñi nekkoon itam ci neen mën caa génn ñëw ci njub tey nag ñu indil leen histoire yenent yàlla Lut alayhi salaam ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne e yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak nguur jigéen dafa siiw

tuen yi xamna yi moy jamu ko li yalla bi ndax ci lu abaniya yi xamna moy abd yi moy allah manam jamu ko tu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tut kon mu melni jamu yalla bu dabato won diko jamu boromam lolu taxone ay nitum tuddé ko jamu ko tu yalla bi mudi israeel

yalla wax na fini nañu genné ben xéer bu ratax ci biir teen bi xéer bi daal mu yëkkati ko ba tolloo yalti yalla yusuf ba tolloo tànk yi yusuf taxaw ci motax bi ñu daggee buum bi daanul dañ ko dagg rek mu cëppeelu ci xéer bi xéer bi di wàcc ba ci ñox mi yusuf ci kaw xéer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw laram waaye ñoom gis nañ ne bi ñu toppee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fanaadaru fasanna annaha rahmatun qad laqabhum fa ajabahum fahamu an yarjimuhu bilhijara fa yaqtuluhu fa manahum yahuza bi nga xamante ni yoon nañ ko ba topp buum gi ba yaakaar ni yusuf dee na ñu ne ñoo ngi ni nga xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusuf daal di muyu waaye la tax mu muyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si

xelam wala teralat pour mëna denc xelam bakku ba convaincre ko légui nak waxtan mi mu ngi agge insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngir sibur ko ndax islam la bo xamanteni alquran ci

dal ci nan ci ci katu yalla ak mbaxam fasiyene continuer sen tam bi fi ko doron te modi yusuf ak mbokam nek iswar wal solo alquran nitini ko ci gën jaarafet ci nitini lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas nek itam iswar bo xamanteni kepp koy julit man nga ci waro ñu jikko ne ci atuma ci ñu genn waxtaan nañ walen di len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci ko feñ moy jofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gentu da nga xamanteni gentu nako te gentu gogo wonen ngeneel.

da sen mbokk mu bax mo ngi wax Yahusa xolam daldi ñu xariwat lool ci wax joju ndax mom musul ko bi ko Yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rek ñeen ikhwata bayna al-ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna Yaquba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqaytum ñeen yeen samay mbokk

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ba ne ko la wahaq shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni laybibun gharibun min biladi misr ne ko ci li ne ko yow yaqub ginnaa ko ci sa ak bi jaw ginnaa ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam mo bokku ci man lekkul sa doom ne itam xana xamulone seen yaq ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko am lan ñu rabbi mo duñ ko laal duñ ko jalkati man lay yegal ne dañ ma duural sosal ma tuumal ma waaye lekkuma sa doom man nit ci dugg tumurankela maa ngi jóge Égypte

Ima. Bumuy ñibi nak mom Ibrahim ak yow. Ni da ay nit ñu baax ñu dëgg la doon ñoko doon ko ci yoon bi. Waye dox nañ kilomètre yu bari. Té par man Ibrahim ak respecté ko ak mangal ko. Tax na solo ñu won sax dal. Ñoo nga dox Ibrahim ak wa. Ni ay netam nonu Ibrahim def. Xaw na ko nak xali tuti. Li tax mo nak ko moy ñu def bëggoon Ibrahim and ak ñu dox. Lu tax Ibrahim di wa. Mon ci sen bok ñuy def kon day mel ni Ibrahim mo leen gën dëgg ko leen gën sax bëggul ngir gi fekk fofu mo mëna dëgg rek